0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.

0: Bumili ka! Bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
0: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio.
0: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: Ballroom on one.

0: FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: The time now is 8:30 on One Radio.
2: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatang.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
2: Ako po si Amira.

0: barbecue, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
1: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
2: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
3: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Negasi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
3: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
5: One Radio.
6: You're listening to One Radio
7: News FM.
8: Tindugo na sa buong Bicolandia.
9: Ballroom on one.

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy stores near you.
4: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics.

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
9: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Sunday Golden Classics.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
4: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
6: Wow! Gustong-gusto ko yan!
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Chenzing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
5: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
6: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
4: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
5: Healthy na.
6: Pampaligaya pa.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Basta may black.
6: May balak.
4: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
8: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
9: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
10: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawat at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
7: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
11: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics.

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Sana all.
5: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
8: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
3: Boss Herbal Capsule.
2: Pinagsama-samang panaba, okra, samuyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Beautiful.
6: Pasta Pinoy OPM Classics.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift to work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Ha! Beautiful Sunday!
10: Basta Pinoy OPM Classics!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sana all.
1: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and sabi-sabi stores near you.
3: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
4: Era natural organic shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken, and strengthen hair, regrow, and restore hair. And reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
5: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
6: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Era.
7: At sinong kulabot?
8: Fresh, hindi ako.
9: Makidistro.
10: Parang walat.
11: At parang batang-bata
12: dahil sa Era.
13: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Era.
14: Era 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
15: Ako si Salvador.
16: Sa gabi ay
17: si Salvin na. Malatyosa ang ganda dahil sa Era.
18: Era 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
19: Ha, ha, beautiful sun.
20: Basta Pinoy OPM Classics.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Saliona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family, Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
2: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugun.

0: Cafe. Subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Prevention is better than cure.
4: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
3: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng banaba, okra, saluyot at panax ginseng.
4: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
3: para maiwasan ang anumang karamdaman.
4: Tulad ng sakit sa bato,
3: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
4: May kakayahan din.
3: Mapabalik ang sex appetite.
4: Manatiling protektado sa karamdaman.
3: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Sunday's Best.

0: One radio time is 1:29.
1: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Ang init!
4: Patata!
3: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
4: Patata!
3: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Patata!
3: Sumubok na nitong bago. Introducing
4: Banana!
3: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
4: Banana!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Banana!
3: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
4: Banana!
3: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
4: Banana!
0: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
5: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar. The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
4: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
5: Boss Herbal Capsule.
4: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo. Tamang pagkain. Ibayong pag-iingat sa bayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Isang patulay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
4: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
7: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
8: At sinong kulabot?
9: Fresh, hindi ako.
8: Makidistrove.
9: Ferong walat.
10: At parang batang-bata
9: dahil sa ERA.
11: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
12: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
13: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
14: Si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
15: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: The best of FRC. Folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parami na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luya, turmeric ginger tea.

0: Coffee. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan, turmeric ginger tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para wala, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na.
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
1: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
0: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 plus powdered drink mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Negasi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
5: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga airpan.
4: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
5: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy. Supermarket sa inyong lugar.
3: Sana all.
0: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy stores near you. The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Ang init!
3: Banana!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Banana!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Banana!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
3: Batata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
3: Batata!
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Erba.
1: Ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Eh, po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule. Malaw mo sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ko na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pigpapagal talaga. Maski digde, so madugtog kang mga masitas. Maano na ako din sa laugkang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto ng Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung natry ko ang Kawai Max Whitening Soap. Ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis, na puting walang etchos. Subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
8: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
9: Sunday, Old Stock.

0: 18+++.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
5: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Sunday, Old

0: Sunday's Best, Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Sana all.
0: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits.
5: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
7: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
8: Sunday Old Stock.

0: 18+++.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Sunday Old Stock.

0: Sunday's Best, Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
2: Ako po si Amirag, kang pinagbubong, nakakaubos magkudagulo na maloto. Masarap mo kaya manok ni Osang, nyaw nyaw.

0: barbecue, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandang, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
3: Ang init!
4: Patata!
3: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
4: Patata!
3: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Patata!
3: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
4: Batata!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Batata!
3: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
4: Batata!
3: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
4: batata!
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Sunday, all

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na siram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy ban. Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
5: Sunday Old Stock. Sunday

0: Sunday's Best, Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Sana all.
0: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you.
4: Sakit sa bato, sakit na pahirap, naramdam ng buong katawan. Maaring tumaas ang antas ng dumi sa ating dugo at sanhi ng iba pang karamdaman. Dapat bantayan.
5: Boss Herbal Capsule.
4: Pinagsama-samang panapa, okra, samuyot at panax ginseng. Nakatutulong sa pagpapanatili sa normal na kondisyon ng ating bato o kidney. Labanan ang sakit sa bato, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: Sunday Old Stock.

Domingo po ngunyan, naripokan dati magpumpong alas 8 sagun pong alas 10 sambanggi. Ang sendo pong programang The Song, The Singer, and The Anchor. Kumusta po kamo? Ano? Iniimbitaran ka po kamo na magpartisipar, magtao kan sendo mga komento, kaya po mag-request kisang mga kanta. Ah, alagad sa tuya po na pigpapakihuron, nang kanta po na ipiplay ta, ang programa ta po all this. Ang gusto sabihin po kaan, mga kantang mga 1950s agad pong mga 1970s. Ano po? So, gusto magpartisipar, live po kitang unyan sa kuya pong account sa Jose Jobons Bonto. O kaya po sa kuya pong cellphone number sa 0906-864-1805. O kaya po sa kuya pong another cellphone 0951-687-7375. Okay? Sarap ko garing na cellphone na hulog. Talagang hindi na, wala na. Nawala na di. Of course, I would like to acknowledge Ma'am Lynn Binyas who's watching the program. Thank you, Ma'am Lynn. And of course, so sa tuya pa lang po ng mga nag-request kan sarong Domingo, ayot ang inuto na ipakanta mo niya. Pero bago po yan, ang sa tuya pong primerong kanta. This is my song. This is by Engelbert Humperdinck, and this is for you.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
6: Again, are you lonesome tonight? If you are, you tune in to WEN Radio. 91.3 News FM. And of course, to the program, the song, the singer, and the anchor. I would like to acknowledge Christian Abrera Chan, Honorable Kagawad Junicio Ragudon Jr. Ano tabi, Kagawad Jun? Thank you, tabi, Kagawad Jun. Ano? Sir, ma'am, kay Jun Jun Bunabente and Mr. Ariel Bungalon. They're watching the program right now. Thank you very much. Ano? Our next song is Alaala Ay Ikaw. And he's nga nag-request kaya ni si Ma'am Desga Baralias Gariade. Alaala Ay Ikaw. And this is for you. Dahil ko nasurat sa pangaral. Aha. Alaala Ay Ikaw.

Again, Unchained Melody. Ang walang kamatayang Unchained Melody. Aha. Sabi dig din ni Susan Idanan, pa-shoutout nabi man kay Tessie Idanan Salvo na nasa Indonesia. Aha. Si kunyan, ade. So again, ingat diyan tabi ate si Idanan Salvo sa Indonesia. Okay? And of course, good luck. Ane, hali po yan kay Susan Idanan. Okay? Sige. May request man si Farrakayon. Later tabi, later. Okay? Ang masunod na kanta, our next song is requested in ni Baby Badilla. Bata niya dyan, yaon dyan sa barang hawon, ano? Para mag, ano kang sa kantang ini, o kang magdangog kang programang ini. Baby Badilla, this is for you. It hurts to say goodbye.

20 years ng tindugon sa indong mga radyo. Asin padagos ang tultul na serbisyo sa lambang Bicolano. Kami taos pusong nagpapasalamat sa padagos nindong pagtitiwala. Asin pag-antabay. Ini ang One Radio 91.3 News FM. Serving the Bicolanos since 2005. One Radio 91.3. Maski ano pa ang mangyari, tindugon sa napirmi.

0: Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Makibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 coffee.
6: Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee,
5: and Best Cafe Black.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow, may bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow, gusto ko yan.
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
5: and Best Cafe Black.
7: Sana all.
5: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits.
8: Available at all leading supermarket, groceries, and Savvy Savvy stores near you.
9: Again, are you lonesome tonight? If you are, you tune in to One Radio, 91.3 News FM. And of course, the program, the song, the singer, and the anchor. Okay? Sige. Day ko na kakakura kaya di na pundumo na sa tuyang live. Tawd tabi. Okay. Our next song is si requested song ni Ma'am Lynn Binyas. Day ko po na ako, Ma'am Lynn. So instead of your requested song, iyo po ini ang itatao ko sa emo. I'll Never Fall in Love Again. This is by Tom Jones. And this is for you.

Sa pagi po kang kantang yan, I will wait for you. Maya ko pong pasalamatan ang satuya po mga station executive. Si Mr. Jing Montealegre, ang satuya pong managing director. Si rin man po si Mr. Romy Bulante, ang satuya yung general manager. Asin po ang satuya yung station manager, si Ma'am Rosana Osang Bores. Ano po? And siyempre po, gusto kong pasalamatan ang sa kuya pong kairibanan digdi sa istasyon, si Sir Manny Almuguera. Okay? Our second to the last song. Aha. May ano ko ta si Bert. Antay ko na maabot. Bert, ha? Our second to the last song. Kiss Me Goodbye. This is by Petula Clark. This is for you.

Again, kiss me goodbye. Pero sabi digdi ni Sir Bert, good PM, pabati databis, kermanong ato kabais, budaan bilog na pamilya kabais. Hari digdi sa Bulacan, bisita niya daa si hermano niya. Again, enjoy please, okay?

Ang tuya pong programang The Song, The Singer, and The Anchor. Pansamantala po na nagpaparam, alagad po, mabalik sa Domingo po Giraray. Magpumpong alas 8, sagod pong alas 10 ang banggi. Promise. Okay, ang tuya pong ultimong kanta. Arag po kan dati, Love Me With All of Your Heart.

Premium, Steel Bars, Plywood, Asimba, Mga Yero, Coco Lumber, Good Lumber, Asi Doors, Asin, Kanyakul pang iba. Available na Maya. Kung sain, pwede ka mo mag-e-out at kang bill sa tawad. Home credit, Jakulun pang ibit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan ni materials sa baratong presyo. Presyo, asin servisyo sa kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises, makukuha ng vision Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises, Bandisher and Mises. Mag-text or mag-aro 903-154-0936 and 0616. Jaya Enterprises.

Oras sa siyudad ng Tabaco, as in bilog na Pilipinas, 56 minutos na makalipas po ang alas 4. Diyos maray na aga sa sa mga tindugo kam digdi sa programang King King. Ano man po at sa ibo, ano man po at sa induma pinagkakasiributan. Laomi po na yaon kamuhay kanligta anuman katibadan sa buhay. Let us always start each day with an attitude of gratitude. Thank you, Lord, for the gift of life. Sing blessing. Be humble and that you are better than anyone else. Remember, dust we are and to dust we shall return. Sa mga katindugon niya itong masilibrang kumpleaños, ayang happy birthday sa inyo. You have many more birthdays to come and blessings from

0: Happy birthday kay no Angelica Bilardo, kay Jaji Bungon, Helen Habal, kay Lala Bermundo. At sin siyempre sa iba pa po okasyon ngonya na aldaw, enjoy life sa mga katindugon niya itong panagos na ka-boarding lodge. So, parahay na ka mo, aldaw kita ning Lunes, 20 na, kanbulan na Hulyo, 2020, sa mga katindugon niya itong may kamunduan sa Buhay Kundo. Lagi po nating tanang malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagmumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin magaling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of people watching our next move, spiritually waiting for or even praying for us to give up. But don't, it's just doubles the fun of living in mind that failures are not things we should be scared. Could lead to breakthroughs in great discoveries. See life as an adventure. And enjoy every moment of it.
1: Si Bueno sa Kiki.
0: Sa mga katindugon niya to sa First District, sa Second District, Third District, ang probinsya ng Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Nogon, Masbate, probinsya Canalbay.
2: Good morning.
0: Ini po, 0.3 News FM, Tindugon.

0: Guna, kamu yang big bossing, bossing Romy Volante, boss manang osa, kuyang Manong Manny Almoguera. Ako po si Buen, kuman guwapong lalaki, alagad, very inviting as in dayuhan. Dakul nagtataram, kami sa imo nga, kasurog kan tama, kaiwal kan sala.
1: Si Buen osa,
0: Sayon at naratsadak, kikig ang kamugtakan kan panahon, base sa the daily weather kan pag-asa. Southwest monsoon ang nakakaapektar sa westing sections kan Luzon asin Visayas.
1: Si Bueno sa King.
0: Dahilan po kay ni ang Metro Manila in coordinated Europa Western Visayas Island Region Peninsula Barm Batanes Ban Sambales Bata Vite Batangil Norte. Makaka-experyensya nin mga pagdalom nin kalangitan, may mga lugar na makaka-experyensya nin mga ilan sa Southwest Mularos, Habagat.
1: Si Bueno sa King.
0: Mantag ang natatanang Pilipinas, kasabay ang particularmente probinsya Canal Bay, paminsan-minsan may mga paguran kan localized thunderstorms.
1: Si Bueno sa
0: King. Marata. Mr. Mrs. Danganing mag-ipos-ipos sa kusina. Maglimpa mahawan. Aya ba ana si Mister? Grabe pa ana. Lik sa kama. Anong naguli kinaban?
1: Si Bueno sa King.
0: Naipo ning nasisiri paraot na panahon sa laugman na sinluwas kan Philippine Area of Responsibility sa mantang ang DST P-Box panagos na pinagbe ang kamugtakang kan Bulkan mayon dahilan sa panagos ining nagngungurog ng wisyo sa mga katindugon niya ni dyan sa pamitisan ngayon, luwas na kan 6 kilometer permanent danger zone.
1: Si Bueno sa King.
0: Sa mga street sweepers, miembros kan Solid Waste Management Team na inkargado sa paglinig kan kapalibutan, good morning! Si mga atab man na nagbukas kan sa indang mga baldusa sa manlain-lain na merkado, digni po sa kapalibut.
2: Morning.
0: Sa mga atab man na nagpasiring na sa mga merkado publiko, bit na, may bit-bit na kararaw. Tangani sa naman ng mga epektos na pwede man na ilako dyan sa mga bulod na parte, digni sa Premier Distrito Canalbaya, asin sa inman na lugar na pwede lamang makadilinsya ng diit pan sa pangangipo sa Oroaldao kan
2: morning.
0: Sa mga jeepney drivers on the road, bus drivers, UB Express drivers, Tali Transco, Judo Tatero, Bitco Op, Powered Women's, Albay Operators Transport Cooperative, drivers mga parapan, Jack is Slippery Winwet.
2: Good morning.
0: Marata. Sa mga para uma, mabuha, para sira, perming magpasiguro tanganing da imabugtak sa peligro. Oy, nini, nono, mga malaog sa lahan, ipos na lalong-lalo na kung igwapa po kita ning kaipuan na tindiran. Assignment ni madam, assignment ni sir, ikina. Mga pangyayari palibutan, minsan da imo masabutan. May paratukdo duman sa siyudad kanaga, nako ang mga katindugon huba sa iyang kwarto, dainanin buhay.
1: Si Bueno!
0: Iguamanin sa rong prinsindugon, inaristar kan mga otoridad, tasuspitsado sa pambabadilgadan kan sa iyang pag-iribang maestro.
1: Si Bueno sa King!
0: Ang programang ini atod sa indukan nangingenot na kape, digdi sa kapalibutan, best kape! Best Kape Green 6-in-1. Healthy ka na, sick! Yan man, ang manok ni Osang, fried chicken na kakaiba ang siram. Sabayan pa mga aki, nagkukuray ko sa'y sabay tara, manok utang tilam. Igwa dyan sa banwaan kan malilipot, sunad din tabako. Igwa sa banwaan na malinaw, tibdad kan ligaw. Sa satuig, ang ratsadakan, kig-kig, bareta!
3: Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green Tea Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng atin ang Best Cafe Gulong itong suportahan ng aking lifestyle. Akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang
3: Best. Maraming salamat po. Best 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para

0: Una, ibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
1: May mga araw na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit, maging pamilya at walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
2: You too, please. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Relax. Share with the love.
3: Ibuprofen is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung SureSoft at ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa papabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and Softener with three variants na pagpipilian. Attraction, Liquid Detergent Soap, malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all super.
7: Bes, huyan ka palan? Maridodig na kita.
8: Ha? Nata! Masain ka!
7: Aw, maduman ako sa commercial. Saan kang tricycle? Mabaka lamang sa harong.
8: To be star
7: man mabak.
8: Anong igwa dyan?
7: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga To Be Star commercial. Apwera sa mga gamit sarong, arugan lamesa, asin igwa pa sin daki kitchen wares, plastic wares, trapal, flowers and twer, dry goods, cookie fly, as in, bako ma-birthday ka na next week?
8: Ay, iyo, bes, sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Start Commercial. Naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Birthday yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang tabako, dyan lang sa pang kantambakan kantay. Ano patigahan? Pus na!
9: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongkalan Building, Demetrio Street, Kinalaiti. Tricycle.
10: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula kitchen appliances, efficient washing machines, energy savings at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
11: Ining high-touch mina washing machine na kuha akong hulugan sa RRS Marketing.
12: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator na kuha ko rin sa RRS Marketing.
10: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RS Dekalidad Appliances sa siyempre sa RS Marketing na. Basta appliances sa RS, yes na yes!
13: Ilabas

0: with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-90051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
1: Are you looking place perfect for your job? Come and visit Vin's Hometown, one of the newest hometowns in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, and secured parking area for your vehicles. Local 6 Fatima Tabaco City, Fatima 4. For reservations, please contact 07-637-69-0958-59-260 or message at our Facebook page, Vin's Hometown. Book now, excited to accommodate and assist you. Vin's Hometown, your home away from home.
2: Osa, king. Philippine Standard, Sirhalim, ala 5. Diyos maray na indugamos mga katindugon, kasabay si Manny. Ako po si Bueno. O yan na po, Andran King Barreta. Sa lado lokal, nagtao din panibagong onra sa Pilipinas. Matiwin hon dance cheater, Kantiwi Albay, matapos maini ang kampiyonato sa street as in stage performance para sa first international Fan Folk Festival 2020 mo sa bando Java, Indonesia. Kasun ma sigon kay Joshua Roy Pacheco Riazo, trupo dinaog ninda ang sobra sa binding contingents gikan sa mga nasyonis kan Russia, Malaysia, India as in manlain-lain na siya sa dance competition. Pwesto ng 30 miembros ang Horma Tiwinhon dance theater na nagpasairarom sa haros tulong bulan na seryosong preparasyon na as in ensayo tanganing maipahiling ang tibay as in mayaman na kultura kan Pilipinas sa pangkinaban na in nakula man ang naging ambag kan mga nagta sa pag-intra kan grupo sa kumpasabay digni ang lokal na gobyerno ng aparatukdo kan Tiwi District Special Programs Estudyante kan Abuentes na preparapan po kanon dance tutor sa tibay talintasyon kan mga alagaan sining
3: si Bueno sa King.
2: Udan ang Albay Chamber of Commerce in Industry ACCI para sa independent kan Albay Electric Cooperative Aleco Incorporated. Ini sa pagsasabing dapat ang aning lakdang rokan cooperative base sa beripikadong financial as in operational data bako sa kulang na informasyon o makalibong na datos kan institusyon. Magigirumtuban sa ginibtural press conference kada kalis na daw sinabi ni ay representative John Glenn Early kay puan ma-establish transparency, accountability as in sound governance antes ang anuman na mayor na desisyon para sa rehabilitasyon kan Aleco as in planuro kay ni sigun kay Lee an audit dapat mabigyan ng obligasyon receivable operational technical governance as in internal control tanganing mara ang credibling baseline na magiging basehan para sa anuman na nation program doon nila na ang investment sa mga substation as in infrastructure kan kooperatiba bako supisyente tanganing resolver haloy ng kan kooperatiba apwera na sana kuyo sa manihamiento iyo ang enot na maris resolver
3: si
2: karong person dugon digdi sa syudad nin tabako na nagpapabakal nin ili na sigarilyo ana na arestar kana pinso kan mga otoridad kada kalis na aldaw bidang suspitsado na sinato na ana ipinagpapabakal na sigarilyo na ipo din magkaka health warning na sa ginibong bypass operation kridad na nagpapabakal documented cigarettes as in kulang nin mga na graphic health warnings sarong violasyon sa Section 94 Republic Act 7394 na must be bid bilang Consumer Act of the Philippines and iba pang provision ka na Acta Republica G-Size 43 o ang Graphic Health Warnings Law. Durante operasyon ang mga otoridad na gamit din bypass money na nagkakantidad din 35 mil de pesos na nin saro sa naman na genuine na 1 mil de pesos na naanda natatada mga buk na confiscar sa suspitsado mga katindugo ni asi nagkapirang rim nin sigarilyo na sangunyan paragos na pinag-iimbestigaran asi paramen pakanigong aso.

0: Pinagkansang guniang panlalawigan kanal may and comprehensive code for mental development teachers. Ini, tanganing maprotihan kapakanan, professional development as in siguridad sa trabaho mantang pigpapakusugman ang early childhood care as in tultol na serbisyo sa probinsya. Sigon kay First District Board Member Attorney Gio Ong Bungaw, an ordinansa nag-institutionalize kan polisiya bilang pagbidbid kan important mga child development workers as in child development teachers. Ang lakdang matao din dalan para sa pag-crear din plantilla positions, pag-establisar plans na i-quarter na nagkakantinan kutos pesos para sa kwalipikadong plantilla as in honorarium based personnel sa saindang existinong kompensasyon as in benepisyo. Sering man, sa ordinansa, i-medical as in dental check-ups, group insurance, free lessons para sa work-related suporta para mas maka-enroll sa PhilHealth, SSS, siringman sa pag-ibig funds, andadong honorarium based personnel ang luway-luwa sa plantilla position sa laog ng tulong taon basado sa regulasyones kan Civil Service Commission, CEC, as in Department of Budget and Management, DBM. Kay puan man, na Provincial Early Childhood Care and Development Workforce Board na mamangno kan implementasyon kan polisiya ama na masuporta sa welfare and professional growth kan development personnel.
1: Si Bueno sa
0: Marata. Sa mga mahigos na miyembros kan PNP digdi sa kapalibutan.
2: Good morning.
0: Nga paglibot-libot-libotan, party ko'y nakusog na police visibility. Tangani, Gus Mamaan, Pasi, or sa satuyang komunidad.
2: Good morning.
0: Taod-taod, ang iba pa.
3: One Radio.
4: News. FM.
5: Ang oras, hatod sa Indo, kang sizes, 6G interlayer, electrical subluxation materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin, iba-ibang klase, arog kang, mayon, pozzolan, mayon, portland, apo portland, type hume, apo masonry, apo cemento Filipino, whole seam, asin republic cement, 6G, makukuha sa Inom Subdivision, Tagas, Tabaco City, mag-text o mag-apoy, 0947-42867, 0948-62812, o sa landline number, 487-5338. 6G Enterprises. Try mo. Barat 6G. By Smart Money. 557194 618105.
6: Taob. Ano? Ay. Ano?
7: Bibili sana ako ng pampahid.
6: Pampahid? Gusto ba ako na?
7: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
6: Ay! Sakto! Pwede akong ipahid. Ito o. Oh, Pauline Men.
7: Ni Men?
6: Oo.
7: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
6: Ay! Sakto! Nanonood talaga hanggang laman itong Pauline Men. Para ako! Charis! Ito ang Men Extra.
7: Sikap mo.
6: Oo, sikap mo. Parang ikaw. Silikap mo na pasayahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niya, kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling yung pananakit ng katawan mo.
7: Hirap din kasi ako makatulog.
6: Kakaisa sa akin?
7: Hindi, dahil sa sobrang pagod.
6: Ay, ang Pauline Men, dahil sa sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
7: Siyempre, para sa future natin.
6: Ay! O eto, pwede mo ito na lahat?
7: Hindi, isa lang.
6: Bakit isa lang?
7: Ganyan kasi ako mag-isa lang.
6: Ay, nakakaloka, magbahala, para kang Pauline Men.
7: Bakit naman?
6: Kasi wala ka, o ganaya, nakakaloka.
5: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Hands sa generator repair. Main troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng gasoline source. Naman King Generator for sale o piyesa. Mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services. O hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page. Bombita Generators. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica Marina. Pwede pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kapalya na ang inyong mga generator. Tumawag na sa 0946-4073-639-4073. Si Mr. Ryan Bombita Generator Repair Services. Owned and managed Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo lang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang kawakining soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambyan.

0: Ruben Osa.
1: 29 minutos pas po ang ako. Oras na naman tanganing magbadak. Manong John, Madam Doreen, ayos na sa tuyang mga cake dyan na pang-deliver. Natabon ka mong mag-matade. Naging ta nagpipreparar para sa mansari. Uyug-uyugun mo. Si pa-shout out ko na si Rudel Ranyula. Nagkakape. Love you, Gom. Salamat. Sabi ni Madam Beth Ranyula. Maray na good morning man. Maliputukun man ang love you ni Madam Beth Ranyula, no? Pagka aga-aga, ano, nakakarisibi kami nga o kaki mga arog ka na pahit. Iba. Gari, uruy daliin mo ang pagkape. Ano eh? Kay Madam Mar-

0: Giselle Millares. Ano tabi, Manong Dan Bitara, naanganaan. Pasalamatan niya to si Lola Aida Bitara sa sa inyang 98th celebration. Saro man kita duman sa kawat ki baso. Mata, Buskuro. Oy, Buskuro. Marata. Si Madam Estela palan. Matibayon minabayli. Malumuyon ang lawas. Hindi, very graceful talaga. Kay Ma'am Sing. Kay Lady Barangay Tanod. LB Reyes. Kan hindi. Balinswelda. Kay Marie Ruyo. Always listening. Digdi sa Kumon, Tabaco City. Sa mga taga Kumon, aranimang baka mo sa pamatisang kanbulkan mayon, ano, nadadangog manindoan, ngurob-ngurob dyan. Kay Cogs Canyon, manges, sa mga taga Malinawa, Yabal, Clavicillas, Daculio, dyan sa Tiwi, Lebe Abrera Rojas, Perfecto Peralta, Maisel, sa Domingo, kay Dawi, Marinago, sa Hindi, pag-iriban niya ito dyan, sa San Jose National High School, Christy, Patiak Kural, Salvi Canyon, Roland Rodriguez, Bismonte Arco, John Adam Torre, John Ernesto Mabini Lana, Cherry Carburha, budan sa iyang si Jerome Bilya, Jing Brunya, kampay po sa may birthday. Happy birthday sa sila. Happy birthday sa imo. Kay Bing, dyan sa Singapore, good morning. Kay Ruina Bilya, Sena Blasquillo, Perfecto Peralta, Barcenas, kay Tia Leone Martinez, Tia Leone. Pati Hirod, marata. Tia Salve. Kay Mading Bergi Canyo, Ma'am Nele, uy, kay Madam PSDS, Nele Cope. Kumusta tabi? Kay Mr. Noli and Ma'am Esther Silamor and Ma'am Patina. Kay Mading Emma Barquilla, salamat duman sa Atsara. Si Rex G. Buates. Kay, uy, kumusta na daw si Madam Anita Birata? Sir Earl and Bam G. Canyo. Si Ringman, sabi ni G. Baki, kadaan sa gabos na mga punong barangay, barangay Kagawad, Iski Chairman, asin sa gabos na gustong magpagal. Tangani na ipahit manindoan sa indong mga an mga pasali. Taksa na kamo kay G. Baki an sa indong jingle.
1: Si Bueno sa
0: King. An program Dukan Didil Bakery. Tinapay puwerte na sukperming mainit sa presyong dati. Una na party kan Tabaco City Hall. Pagsadire asin pinamamahalaan ni Madam. Pirming niya on an barsaga itiri. Mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamahawan, paguntuhan, merindalan, pamanggi. Barsaga itiri. Solka. Good news sa mga nagsinaagahan digdi sa sentro kan syudad ang titikas ng nagsiserbi igwaman sinda nin inting barber shop and saloon matapos magpagwapo asin inabot nin gutom diretso sa Barsaga Itiri pirming yaon si Ati Beth Barsaga yaon man ang malilipot kakpit kulisyong pagsadirikan familia Beya Mirabus Boy asin Madam Girly Beya makukua along National Road yan po sa barangod malilipot bulang tandaan kada aldaw na Domingo soy-soy asa malilipot kakpit kulisyong ang enot sundo 30 hanggang 1,000 pesos na premyo 31 sundo sa matapos susan premyo alas 6 pastration na alas 7 sundo alas 9 ulutan piuno bakbakan partner kan mga mister asin mapasma tambak ang labahon darahon sa Adam Lack Laundry Shop sigurado sa presyong kaya mo ang Adam Lack Laundry Shop nagagamit nin makuya kun kayaan mo labahon pagluwas sa makina itsurang baguna mahamuton pa we wash we dry we fold no worries na sa Purukon Malinaw Albay Marera good morning kay ping asin na sa mga masayendang opisina house and igwa nin beautification project sa barangay sa mga nagahanap kamo nin mga di kalidad na pintura suman syempre sa Tabaco Color Mix Paint Center gabasinin pintura igwasinda personada ipatimpla sa Tabaco Center makukua along National Road dyan po Barcos. Good morning kay Boss Nestor asin Madam Helen Berwega syempre partner mga katidugon City Councilor Riner Burse Chairman Committee on Appropriation ngunit ang panlungsod kan syudad din Tabaco tunay na amigo pag-asenso
1: si Bueno.

0: Diretso kita mga katindugon sa detalyes kan mga baretang kikig sa lado lokal. Maswerte pisyales ka na matrayumpong makar sa pagserbiyon sunod na term. Ini mga katindugon matapos na aprubaran kan sanggunyang panlalawigan kanal vice asin pinal na pagbasa ang sarong ordinansa na mataonin sa mga kwalipikado. Ilihidong opisyalis kan barangay na makakapagkumpli kan tulong magkakasunod na term sa opisina. Ang ordinance number 0049-2026 naghagad na midbidon ang dedikasyon asin serbisyo publiko kan mga barangay officials mantang pigiing ganyar para sa epektibong panggugobyerno lokal. Basado sa ordinansa, ang kwanong barangay na magraduar, mag-ismil de peso plaque of recognition. Mantang ang mangawad, 5,000 de peso san marisimi, kasabay man ang plaque of kaipuan ang validate sa iyo ang inkargado sa pagverifikar kan eligibility kan mga kwalipikadong opisyalis kan barangay antes matawanan nin insentimo.
1: Si Bueno sa
0: pinagkakarkulong maabot sa 30 pesos na kantidad din siya mo ang na-confiscar kan mga operative mga otoridad sa sarong driver na nadikinag-operator o operation sa Pulangi Albay kanakalis na Sabado. Pinagmidbid ang sospitsado na si alias Nong, residente kan uwa asin konsideradong isbel individual. Basado sa report, alas 9 nin hapon, kan ikinasakad mga miyembros kan Pulangi Police Station asin iba pang mga ka-autoridad na nagresulta sa taka-arrestar matapos na makipag-transaksyon asin makabakal nin droga ana serving posture buyer na konfiskar sa suspitsado na maabot sa 5 gramos na pinagtutubudan na illegal na bo na may stand price na 30 pesos at naonambitan ng suspitsado ang sangunyan at kan mga otoridad kakanigosisyon
1: si Bueno sa
0: mientras tanto ipinagtalaan mga katindugon kan sanggunyang panlalawigan kanalbay ang sarong pagdangog publiko para sa propuestong ordinansa gukan regulasyones sa pagtataoning permiso sa pagkwari sa probinsya ng Albay. Ang pagdangog publiko ipinagtalaan sa maabot na Hulyo 29, 2026 nagigibuhon ahapon sa sanggunyang panlalawigan kanalbay session hall. Kaya kan naon ang bidad iyo na mata o naning oportunidad irisadong para mamanuaan na sini stakeholders na maindang sar anor di magigirumduman sa regulasya ang pagtaas kan presyo kan mga aggregate sa probinsya party ulat sa bayan ni Gobsal kanakalis ng Hunyo 30, 26 konsain ang titulo kan ordinansa na pinag ni 3rd District Board Member Bandia Chairperson Commit Environment and Natural Resources asin iyo ang subject para sa pagdagog publiko na an ordinance providing for the revised rules governing of sand and gravel permits and other permits for the extractable disposal and or utilization stockpile and transport and imposing quarry fees and penalties violations thereof.
1: Si Bueno King King
0: dahil pang bulong virus alagad pwede ining maibataran sa paaginin bakuna palaman sa information education campaign kan Departments Bicol for Health and Development pati kan sa indang pagkumbinsir sa na ini maninigo asin tama sigon sa DWS Bicol measles o tigdas hangin o rubella virus ang naipapansa sa paagi kan saradit na talsik kan liway na sa nag-aabo babahon nagbabahon kan tawong igwang rubella. Kung sa inpig sasabi na oras ang sarong badus na babae magkaigwa ka ini, pwako anan o kun bako magkaigwanin depekto ang aki iyang o nasa iyang ipapangaki. Dahil lang kay ini, bilang partikan routine immunization, tatawananin duwang dosis na measles, mumps, rubella vaccine, ang making edad poon siyam na bulan sundo sarong taon sa mga health centers o clinic. Apera kay ni, nagtatao manin dugang na dos kan bakuna kon igwang outbreak kanaon ang bita ng mangang
1: si Bueno sa King.
0: Mientras

0: Kastanto, mga katidugo, rubaran kan Komisyon Omelik ang kahagadan kan gobyerno siyudad din naga na sa barangay eleksyon sa maabot na Nobyembre 2020 ang plebisito para mas ideklarar na ini saro ng highly urbanized city. Mispong pigresibi ni Alcalde Lenny Robredo ang resolusyon pinagpaluwalik unong digdi kanakaliis na aldaw. Tuman na kabawas na sa gastuson ang pagsabay kan plebisito sa naunang bitan ng eleksyon sa barangay. Kunsain, yes or no sa naman ang magiging boto kan mga taga-Naga tanganing maaraman kung piniubaan siya maginang highly urbanized city sa ngapit na panahon.
1: Si Bueno sa King King!
0: So panagos mga katindugon, ang pinag-istigasyon tidad duman sa siyudad ni Naga may kinaraman po na-discovery sa rong babaeng paratukdo kan nakaliis na aldaw ang biktima sa rong 28 anyos na babaeng paratukdo kan Naga grade school na na-discovery ang lawas na impatos sa saindang homes Vista Barangay Pakiti kan Hulyo 18 sa initial pong informasyon na-discover ang biktima sa nang live-in pa mga alas 6:30 ninbanggi
1: si Bueno King King.
0: May mga katindugon, target ni Gobernador Noel Rosario wananing tultol asid libreng serbisyo sa salon ang mga kung kaya sa iyang pintututuka ang konstruksyon kan ikatulo asin ikaapat kanosipinan Albay Provincial Hospital na Hulyo 2026. Tinawad doon ni Gobernador Rosal na maski lamang sa health matawan bisyo ang mga albayano partikularmente kung ang mga ini dai matawananin livelihood at least kung maghilang yano urgobihon libre sa albay ang pagpabulo mga kati
1: si Bueno sa King King.
0: Balitang pangkalusugan, health conscious pa dapat lang. Bawal magkasakit dahil mahal magkasakit is our. Kaya dapat palakasin ang ating katawan ita ng healthy diet, exercise at wastong pag-inom ng supplement. Ang nagpapalakas ng immunity, dapat meron ding antiviral at defense sakit at viruses. Ano ang supplement na nagpapalakas ng immune antiviral protection? Walang iba kundi ang PDA Arco Capsule na may mataas na immunity dito ay oxidants at anti-inflammatory property quercetin na isang antiviral property na wala supplements at vitamins. Ang Arco Capsule ay higit 40 taon ang nagdiyan sa laban sa mga sakit. PDA o Capsule ay mabisa at nakakatulong sa mga lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer. Ulitin ko, lahat ng mga nakakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, healthy lifestyle at higit sa lahat.

0: Tire Prices sa Salvation Tabaco City. New Tires, Decalib Tires, Nitrogen Tire Inflator, Peak Tires for Recap, Wheel Balance, German Patch Vulcanizing. Magandang balita! Sa bili ng gulong, may free wheel mounting na! Paras, matibay at maaasahang biyahe, Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay. Adam text sa 0966-819-4768. Boy Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat niya tatagpuan sa Salvation Tabaco City. Tara na! Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire balancing, under chassis recoil and tune-up dialysis and rotor diff. At eto pa, sa bawat bili ng mountings, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? At Naho Road, Liga Aspi City at sa Puruk 7, San Loren City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-4330 at 0092-3358. South Speedway Automotive Center. Sigo if.
1: Sa dami ng tea, inamangat sa lahat ng salilang Tagalog, pinagsama sa bumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Ang napangpangkaluyan, turmeric ang angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea sa laban, lemonade, lemongrass, moringa brew sa laban mga groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: Si Konsi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
3: Trade and Industry Gosyo, tuluy ang kita.
2: Labor and Employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, Culture and the Arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuon.
4: Misyon, formasyon, tulos na ibabalang ibog.
5: Disaster Risk Reduction, ligtas, handa tado, syudad kang tabak.
2: Konsi Ram vs. Janko, si Ram sana!
6: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga Sir Cafe 8-in-1 Coffee Mix.
7: Araw sa inyo, si Lola Linda, Sir Cafe, datangkap ako ng anak ko, stay ko. At ilang araw na ang digestion kumalampo at tiram sa akin ng herbal cafe na ito. Kaya araw na fest talaga ang best cafe.
6: Best cafe, Old One, Cafe Black. Also available, Best 6 with Herbal Mix. Plus lang for sachet.
8: Kilamas

0: Limang minuto na makalipas po ang ikatitang pambansa. Igiging lagpas na sa hangganan ang mga pag-atake sa kanya. Alan Peter kay may mga impormante o man siyang handang magbigay ng ebidensya para makulong ang huli. My integrity is my first and last line of defense and I will fight to defend it with all my might. Senator Cayetano has crossed the line attacking it. Anilagdag pa nito as I'm still coming to provide to put him in a situation sa iwalay na binigyan din ni Lacson na Hindo o tiwaling opisyal ng gobyerno. I'm the taker and I know how to handle power through persons. Hindi ako abusad, kukurap na gobernmental ayon pa kay Lacson.
1: Si Bueno sa King.
0: Samantala, inaasahan na magbibigay si National Bureau of NBI Director Melvin Matibag sa impeachment court yadong resulta ng investigasyon ano'y kinuhang assassin ni Vice President Sara Duterte para si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Sinabi ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tulusa, ang testimonya ni Matibag ay NBI Senior Agent John Mark.

0: Fong at NBI Regional Director at Jeremy Bumawak ng authentication ng controversial na video cybercrime investigation. Paliwanag pa ng abogado na sa TikTok na paulit-ulit na tinanong ng depensa kung ano ang iba pang paraan na ginawa ng NBI para kilalanin ang sinasabing assassin na tinutukoy ni VP Duterte sa kanyang November 23, 2024 live stream. Ay paulit-ulit ding ipinaliwanag ni Lutok na ang mga ay wala sa saklaw ng investigasyon ng Cybercrime Division at mas atin ng mga unit ng ng NBI.
1: Si Bueno King King.
0: Sa mangyayak po ng Department of Trade and Industry DTI, walang inaasa presyon ng mga pangunahing pangangailangan commodities sa kabila ng tumitinding tensyon sa pan at estinos. Wala pa namang humihingi ng price increase sa atin. So far now, this increase pa Secretary Cristina Roque ambos interview sa ME Summit 2026. Pinangunahan, go negosyo, katuwang DTI. Ayon sa kalihim, walang pang manufacturers na naghahain ng petisyon para sa permit. Naitanong ito dahil sa posibilidad presyo ng langis at produktong petrolyo sa ngayon po o bukas na kung saan inaasahan po na sa diesel 9.50 pesos kada litro ang samantalang sa 350 hanggang 450 watt litro sa kerosene o mga katindugon ang ipapatong
1: si Bueno sa King.
0: Samantala hinamo ni House Prosecutor Terry Rendon ng guilty list ang depensa na ipaliwanag kung sino ang nakakuha ng pundo kung hindi tunay na tao sina Mary Grace Piatos, Milky Sikuya at iba pa ay nang anomalya sa 612.5 milyong pesong confidential funds na tatalakayin sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte impeachment court. Ayon kay Rendon, ang mga pangalang Piatos, Sikuya ay umano'y gawa-gawa lamang at walang record ng kapanganakan statistics CSA. Giit niya ang mga peking pangasentro ng usapin sa confidential funds kung saan ipipresenta ng kamera ang ebidensya ng betrayal o public trust sa darating na Miyerkules o 22.
1: Si Bueno sa King.
0: Samantala, balyena umano ang lumitaw sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte kaya hinaharang ng NIL ang pagpapabukas nito sa Senate Impeachment Court sa katwirang isa lamang itong fishing expedition. Sinabi ni House Prosecutor Party na umabot si Mepes Mujal na magre na darang kabi ang punto apato ng VP decision ng defense si Hong fishing na ani Rendon
1: si Bueno sa King.
0: Samantala hinikayat ng mga tinang fund run sa Makati City President at ngayon ni Mayor Lenny Robredo na tumakbo sa 8 presidential elections. Nang pangunahan ni Robredo ang angat bayanihan run sa Ayala sa Makati City. Salamat si Robredo sa lahat event pero sinalubong siya ng biro ng mga partisipante na tumakbo umano siya. Sorry po, hindi ako nakatakbo kanina. Nag-promise ako City Mayor so walang takbuhan. Walang takbuhan na naganap. Ayon sa mga organizer, layunin ng fund run na makalikom ng pundo sa programa na ang sulong, terism at bayanihan sa mga individual, pamilya, organisasyon at mga komunidad.
1: Si Bueno sa King.
0: Samantala, iginiit ni House Speaker Return ang pangako ng Kamara ni Representantes na ipagpapatuloy ang pagsusulong ng mga hakbang upang mapalawak ang mga oportunidad ng pinyang Pilipino. Mapalakas ang mga lokal na komunidad sa inklusibong pag-unlada at titiyak kinabdalawi pamdad. Sabihin si House Senior D. Ferdinand Hernandez sa pagdiriwang na sa Katata, South Cotabato at ika-27 Talakap Festival noong Sabado. Sinabi din na ang pag-unlad sa bato sa nakalipas na 6 na dekada ay nagpap ng maaring makabit kapag magtutulungan ang pamahalahan at mamamayan.
1: Si Bueno sa King.
0: Taod.
2: Parami na ng parami ang umiinom.

0: Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Kamonte, kasama ko sa aking weight management journey ay ang best cup sa masarap na lasa. May L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert into energy. At nakakapasexy rin, inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket.
2: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, pa ba? Dapat
3: G lang! With Gourd C+. For your daily grind, G to feel good from within and let your natural shine. With proper diet and exercise, Gourd C+ is your Gourd Zinc capsule.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of us. If symptoms persist, consult.
5: Kamo nagahanap ng dekalidad na dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business. Bisitaon ang N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco, Aon Sana, sa National Road. Ender also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco. Mag-apod sana sa 0917-36987 or 0908-943-7848.
6: May bagong tambayan na naman para sa Motor Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by Arthur. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa. At servisyong may babae tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at andyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na servisyo. Perform. Formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1. Bangkilingan, Tabaco City.
7: Walang mais, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect. Pang-merienda, pasalubong, asin snack. Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
8: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite taong tot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
9: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City. Near Amandong Cope Hospital o i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0979-3119.
10: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, servisyo, construction supply, barato, asin, asertado. Jaya Enterprises. Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, gravel and sand, Beaufort dumping materials, hollow blocks 3, 4, 5 and 6, decorative blocks and electrical supplies. Asis na klase min semento, Arugan, Mayon Point, Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pitayero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, cool pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sa aid, pwede ka mo mag-gen GCash app. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, daba, debit card. Asin, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo, asin servisyo, garantisado, kayang kulsa mo. Jaya Enterprises, Maroon 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises, owned by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0937-0616. Enterprises.
11: Si Bueno
12: Sam Philippine Standard Tanotos na po ang alasays and sa tuyang kaagahon mga katindugon yan sa Siwol sa mga katindugon na atab mga katindugon jogging, breast walking ani ba nagpapasiring sa naman sa Siwol tangani na makasinghot kan preskong paros gikan sa kadagatan. Medyo malip mani ano ha? Pagkaaga niya to. Mala kasubago alas 4 kita nag House of the Rising Sun

0: Mamati niya to ang lipot, ano? Pasirin niya to digdi sa tabako. Sabagay, aldaw na September na. Beer months na, mga katindogo niya. So, at pamanlugod na okay man, maski po wakitanin pinaglal na trabaho o source kan sa tuyang income, tangani na ang pangangaipo sa Oroalia, ma-sustiniran.
1: Si Buen Osa.
0: Maray na aga sa mga taga-barangayan. Kumusta tabi, paning boy? Gurano katotoo, mga katindugon, na dyan sa binitayan, dahil na pigtutugutan na maghulbot ning baybay as in graba o mga aggregates?
1: Si Buen Osa, King! King!
0: Ano ang rason kung totoo mananggad na dai na sinda pigtutugutan na maghulbot dyan brigade sa lugar? Paano sa mga katong mga pobreng na ansulamenteng hanap buhay dyan, mga katindugon, magtihipuning baybay budak, ha? And kung igwaman ki mga bayulasyon siguro, bako iyan rason tanganing angabos day na mga katindugon magkartunidad ning hanap buhay.
2: Pasaway ka!
0: Duro difícil kung totoo mananggad na sa laog ning tulong bulan, day pwede dyan maghulbot ning baybay buda graba.
2: Ba na yan?
0: Yan na, tatada na sa naman baga dyan na nagkukuakan baybay buda graba. Itong mga parapala, itong mga pobring tikoy talaga na dyan na nakapagpaadal na, dyan na mga katindugon nagtyaga, ha? Na mag-sustinir kan sa indang pagbuhay-buhay, nata man kung totoo na pagbabawalan niya to na just imagine sa laog ning tulong bulan makakakuad yan kibaybay buda graba.
2: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Ano, mga taga binitayan, totoo ini and ay ma kuning kaso man, mga katindugon, igwa pa dyan kay mga nagpapasaliod na mga darakulaon o darakulang parakwari na kunbanggi naguhulbot dyan nin mga aggregates.
2: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: O dapat mapahit niya, ha, mga katitado rin. Igwa ki mga nagpapaadal dyan, ha, na familia anting source kan sa indang income sa paghulbot kan baybay buda graba o lugar na iya, One River iya. Kaya day dapat na maging gabos ang desisyon kan gobyerno. Apoy rin sa nakon, tawan manin doon yung ayuda. Iya, o sana, bako man, sana, para sa naman ito sa mga sumbikalan, alam ka, dahil katotoo magsunod sa mga regulasyonis na pigpapasunod kan gobyerno, dahil ka na dapat magpara hulbot dyan yung bye-bye as in mga agri, takunda ina na kupon mi ika. O siguro, tibaan lamang, iyo sana ito ang apiktado sa mga sumbikalan.
2: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Kaya, sige. Yes, minutos na makalipas po ang alas 6. Kumusta ang sa tuyo mga paraan tabay si Madam Alma Bedes? Madam Alma, sa imong beautification? Si Madam Chiri na kapamilya. Ala, Cheryl Binyo. Kay Josephine Binyo, kay Gilyana Vinyas. Pa-shoutout po sa staff kan City Social Welfare and Development na duty sa evacuation center. Kaga po tabi sa indo. Kasaro man kamo sa mga nagsasakripisyo. Tangani sa naman na atindiran ang pangangaipo kana sa tuyang mga internally dispersed o IDPs. Ang dating apod, ibak IDPs. Pagsiguro kan gobyerno, dapat naaatindiran ang mga pangangaipo sa tuyang mga pigadong katindu. Kaya, so, Diyos ang magbalos sa indong sakripisyo, ano? Mga health workers, mga miyembros kan Ah.

0: Social Welfare and Development, mga members kan Philippine National Police, mga opisyalis kan barangay, mga barangay tanod, as in iba pa na mga concerned individuals na talagang yaon ang pagmakulog, tangani na maipamati as in sa satuyo na pigado na dakol ang pwede nindang sandigan sa panahonin kapigaduhan. Kaya, so, sa
1: galing mo,
0: kanda kaliis na aldaw, ipinag-anunsyar ni Ferdinand ang dagdag na 2,000 de pesos na ini mga katindugo na sa Irarumkan program, United Package for Livelihoods Industry and Transport Assistance Program, mga katindugo, na sain ang target na matabangan sigon sa satuyang presidente.
2: Bayan, patuloy natin nararamdaman ang epekto sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigang supply ng langis. Nakakaapekting ekonomiya at presyo ng mga bilihin. Mataas ang gastusin, mas bumibigat ang pasanin ng bawat pamilyang nagsisikap tugunan ang kanilang pangangailangan na ang mga Pilipinong nasa laylayan ng lipunan. Kaya naman, patuloy tayong kumikilos upang ang kanilang pasanin. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, inilunsad natin ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o yung UPLIFT upang maprotect ang buhayan ng mga Pilipino at matatag ekonomiya. Ngayong araw, pinalawak pa natin sa pamamagitan UPLIFT Assistance. Sa ilalim ng program, mag-agarang tulong ang 7.5 milyong kabahayan o 37.5 milyon sa bungunahan ng program ng DSWD. Kasama ang iba pang mga ahensya ng pamakatanggap ng nakaragdagan tulong na hanggang 2,000 piso ang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS at yung walang gutom. Palawakin din natin ang ating suporta 3.5 milyong mahihirap, malapit nang maging mahirap ng kabahayang natutukoy sa 2024 Community Monitoring System o CBMS. Gayun din,
3: when o saan? King!
0: Sa mga katin, target kan dugang na ayuda, mga katindugon, ang 7.5 milyones na kaharungan. Na konsain sa irama po ning tulong grupo o kategorya. Pupin, walang gutom program beneficiaries. Kamu po tabi, ma-receive ning one-time cash assistance na 2,000 de pesos po. Kung sain sa 4PIS beneficiaries, direct i-credit sa accounts ng bank. Mantang sa walang gutong program, isa sa redemption day. Ayan, alimbawa dyan sa Manila, ang redemption day nindo sa maabot na 23 sa Mirkwe. Diyan sa San Jose COVID Court. Aram, pero aputon ko atyan, Madam Leslie, kung kasabay na diyan sa Redemption Day ang dugang na 2,000. O, tatandaan po niya ito. Dahil kita din dakul na diskusyon digde. Ang rason ko niya ta one time sa na 2,000 sa 4PIS muna walang series dahil ang regular na beneficiaryo kagikan sa gobyerno. Ayan, group to. So, mga pobring tiko, as in itong harami ng madali na maging pobre. Sinda mga katindugon da ipinag-identifikar ni kagawad. Ang basihan sa pagbipisyaryo, iyo po ang 2024 community-based ring CBMS. 2020 oh. Ang basihan pa kan ayuda 2024. Ano naman kami?
4: Pasaway ka.
0: Ano man ngayon, buwin, ang marisimi, 2,000 de pesos di sa grupong ini, kakaiba. Na po, mga katindugon, meaning 2,000 de pesos sa laog ning an, poon ngon niya na July, sundo December 2006 at 20. Uyugo-yugon mo ha. Times 2,000, 12,000 mga katindugon. Ano pa man? Do. Ayahay baga. O yan, magparay nugak naman.

0: Asin mga katindu, ang group iyo po ang mga ros na hababa ang kita. Ah, ang mga kwalipikado digdi ito ang mga SSS members asin ang familia na nag o na ma-receive man po ning 2,000 pesos kada bulan sa laog niyong na bulan. 12,000 man mga katindugon. Low income workers ang mga SSS members. Kung paano iyan mga katindugon gigibuhon, ah, sabi ni Paitomis to see. Tangani na mahiling niya to kung totoo mananggad na ang natawanan nin ayuda kan itong mga manindapat.
1: Si Bueno sa King King.
0: Dapat digdi makasabay sa mga kasabay duman sa regular pensioner social welfare and development na mga senior citizen. Kaya alimbawa mga kamprobinsya 500 pesos ang bulan. Di ipama nakaabot duman sa Nasribo. Di ba lamang may isa bayan eh. Dagdang na pambakal pampakusog kan mga senior citizen na itong mga pobreng tikoy sana. Minsan itong mga tikoy yan although sa indang kina pero mas sa pagmati na mar gobyerno trigaluhan mas kidaan ay baga sa pagmati na ay bilong kasabay man pa
1: si Buwan King King.
0: So sa mga katindo peace as in world peace tuto sana ang marireceiving kaya itong mga pobreng kin madali nang oy na ay Bank 24 Community and Monitor CB di ma-receive manang ito manang an mga ibubuhay tatawanan ang mga low income workers niya to base sa SSS itong mga miyembro niya para sa Indo takarte
2: ang galing-galing mo paglaki ko gusto ko mag-receive
0: ko sana man mag-receive niya kung kinaban ano manong John Sapiter buna manong oy payaw Madam Feli Pirmi na kamong lamaw gilamaw na kamong Pirmi lilipot maka-aprovitsar pa lamang kayo mo

0: pananatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad para iwas aberya.
1: Heads up sa Gabos, mag-aki o gurang man. Anthony Infirmary, PhilHealth, accredited na labing ospitas 24 oras. Ang sa imbisyo, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo para sa iba pang kaputan. Manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cell 0981-259-482. Also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
2: Marahay sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayada, mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo. Kang St. Anthony, magduman lang sa Purok 1, Tabaco City, or mag-contact sa 964-093-7074.
3: Sa panahon ngayon, magkaroon ng mabuting kalmaagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto, at wastong medical na sa... Dito ka na sa Quinkle Clinic and Laboratory. Meron sa services, test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, at ECG. Medical saran din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait!

accident sa kamurugtakan ka, diba? Ta, saan ka ka nakahiling? Manong mani? An alik cooperative na imaning ka kompetensya pagabot sa pagdistribuer kan kuryente sa mga kaharan. Nyata ta base sa pinagpresentar nindong datos na kinaban mga katindugon, nakalihis na agma 2024-2025, grabe ang sa indong lugi. Ah, grabe mga katindugon ang pirde na na i-record, diba? Sobra sa 300 million mga katindugon. Ito 2023-2024 pa lang. At 2024-2020 de ipaso 2026. Ha? Kaya ako, uyon ako duman sa pangit mga katindugon. Kan pangapudan kan al Chamber of Commerce in India, i-audit na mo na. Bakusa na i-audit ang pirak, i-out performance kan management. Aram ang assets kan aleko, mga katindugon. Tadu, mapahit kita, ma. Tiwa-tiwa kita. Kasi nga kami ning bilyonis na pirak na umhain. As you, for the of argument na nang infuse ka mo, ang impact ka. Positibo ang impact o nakasabay man sa mga nadilin siya. Diba? Sabi mga kay, mapahit kita ki mga bagong substay. Ki mga man ang atubana ang katloha. Turaw ka. Isip. Paano gusanin siya? Turaw ka. Timla. 15% kapigbabo. So 23, ang 66, diba sa inyan? Nangyari ini kaya, ma, pamo karamas kamas, kikip-kit sa ipon siya pilang to, ipon ni

0: 18 bilyones de pesos. 2025 nage 375 nari pa ro mga katindu CI, ACCI, siyam ang distrito by operative igwangani ki mga ilig. Apat man sana sa presente aktor ay mambaga kamu de tabi ning koro
1: tunaw ka
0: kamu ang policy making babira tahit nindo permi ka ma makalibong
1: kay ka tunaw
0: ka kinabanay yan ha siyam na distrito ang nagtutukaw na board member mga katindugon correctors apat o di pagtansak ni nagkaigwa na baga ngayabuin ki mga eleksyon nyata may nagkandido ngayabuin aiyo ikaw paano ngayabuin dahil ka managparon nindo bako man pasil na magisa na kamong board of director dyan na ha paturo-turo kausana kita at mga miembros consumidores klarado na cooperative ha and ano ang mga rasones na sa ibong na ah, lugi ang operasyon nindo ah, latuban paturutura yun sa nakamukupsit
2: si Bueno sa King
0: 37 mga makalipas ang alasays dyan sa Lisbon ang kamurugtakan katerdis singil ininin sobra sa 5 milyon ang size tax ang kahandalan tatibaad kung anak is ipato ng o ang consumer Albanyel na in resolution magwanes na mag-inquiry niya bakuan biwad sa gobyerno man sa gobyerno provinsya di ariglaro nindo taan tubig baga importanteng maray sa buhay iya yeah. Sabi na sun paniring dahilan sa 20 na resolusyon na pinag-aprobaran kan ta provincial sanggunian sanggunian gan so ribisa ron po nindo win solution ang mapahit nindo dyan dahil maapikta rin ang mga consumidores kan
2: when o sa
0: mga lupalibot di ko problema iman nagtataram sa mga kung ano ang sendang pinagigibot ang anpermi na sa ng konsumisyon ha kanuris na daing tubig
1: ayan
0: tapos ngayon
1: ay ka tunaw ka
0: inabantay kapag kaaro kamong mga opisyal kana sikin dagini mo magrali na kamo pansan sa aniba tatiwanin maisipan ha na magtroubleshoot na masustiniran ang pisyen ka ng konsumidores nindo administration sabi ka ulay na ah na sa nag problema to ba talaga ano ha
3: aray budas
0: parno minutos na mo ang good morning kay Rilnya Norma Igna kay Manong Fred Barha ah Kuro Fred kay kao si sa Isidro Nawon analatay kay Ma'am Des Basco na pag travel travel Ma'am Des nagi Ma'am Des ki travel saba kusog pa ano tes kuda dapat maintain sa ng tabi ah Dorito Lunas kay Paul Vilches taka nakasubago pa kay Pins Paning Noel Banyakan Operators Operative ang Hino Maria Gina Barya Cortuna Sir Ezekiel Sakul Sanabon ini si Madam Cheribinho o saan namin daw pero ako talaga mga katindugon ko kundi nananawagan po ako sir sa at kaibigan ina na si Raquel Bilin pa 2026 ang nakahimlay ang kanyang purok 3 Santa Cruz Malilipot Albay ting ay sa July 2026 sa alang hapon ay gaganapin sa Mount Carmel Parish Church Malay. Salamat po galang ka Bayola Pio anak di sige ay Madam Blisilda kung ano ma'am bless and sa imong ayaong ka na naman sa tinampo naka-duty na naman kaya ako hindi kinaban
2: bueno sa King
0: thank you so mabuot first Dinil Bakery ng Itinting Barbershop and Salon kay Saga sa Malilipo Lisiyong kay Busboyas in Madam Girlie Benya
3: dawa paharayo
0: sa damlak laundry shop.

0: kay Sir Nals, buda kay Lila. Sir Nals, sarani na so sa imong pigahalat-halat, ano ha? Karang bulan na sana. No, mana. Much man, explain kay Boss Nestor, buda Madam Berwal, City Council, Bura, buwan sa pato. Belay birthday, Engineer Susan Burse, Madam San, more birthdays to come, Cancers, Madabang Better Half, Boss Ronald Burse. Sa pangaran ko, boss, na panagos nag-TV sa 91.3 News FM. Na good morning, man, kay Boy Enterprises. Kay Boss Boy Pilar Romabu. Kay Manong sa otos, kundi galing kay boss. Enjoy the rest of the day. Be with your family. God bless. Oh, si Bueno, tindugon pa.
1: You're listening. Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
3: Hello po mga malikuli. Ito ang Well Happiness atin ng Best Cafe 8-in-1 bagong malungga bastos at barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe mga ka-wellness ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee Pilipinas at ito po ay napili na rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. At syempre, available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Ha? Mga ka-wellness, gusto nyo bang masulit ang pag-araw? Dapat tiyakin nyo ang kapartner nyo sa pagkakape ay Best Cafe. Ha? Kasi sa lasa pa lang, sa aroma, pre-relax ka na, ma-enjoy mo na ang pagkakape, edi bagsak na agad yung stress mo. Ano? Okay lang yung bumagsak yung stress level, mga ka-wellness. Ibig sabihin nun, mas magandang kalusugan yon para sa atin. Ha? E maliban doon, lalong babagsak ang stress mo. Ano? Lalong mababawasan ang stress mo dahil ang Best Cafe, presyong makatao para sa mga Pilipino, okay? At maliban dyan, syempre, ang Best Cafe po ay pinili, ano? Kinilala bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Kaya naman pagdating sa benepisyo sa kalusugan na siguradong inaasahan mo mula sa kinakape mong herbal, ano? E mangyayari po yan kapag ang kapartner

0: Sana babalitaan namin yung mas malakas na pag-order ng mga tindahan kasi ibig sabihin mas marami na po at tumatangkilik, ano? At nakokontento, nasasatisfy na Cafe Black kasi may antioxidant properties to. Sa tulong sa kalusugan, tulong para magbigay ng ekstrang lakas, energy, ha? Na mag-asawa, alam nyo nang ibig kong sabihin, halong ang inyong pagmamahalan. Basta may Black, may Balak, Cafe Black. At syempre, ang Binsi with Herbal Mix na nagsasangkap naman po ng mga piling-piling halaman na tulong para makontrol ang blood pressure maging ang timbang. Kaya yung mga nagbabalak po dyan ng weight loss, weight management, tamang-tamas ang Best Cafe Green City with Herbal.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa cafe with Herbal Mix.
2: Ako po si Larry Driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawa araw na aking pamamasakit pa sa lahat. Normal ng aking pagdumi, magaan sa kaya kayo rin ang pag-inom ng Best Cafe.
1: Dito the best na kape. Best Cafe, mula na. Best One Coffee, awarded as the Best Organic Herbal for Outstanding Organic Herbal Awards.
3: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalating naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo. Ang katang, aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at mura pang di hama kumpara sa Regrow Shampoo.
4: Natural formulated with mineral scrub helps prevent hair, regrow, and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo at Vets and Drugstores Nation.
0: Okay, syempre, para sa programang ito, naghanda ang inyong lingkod ng mga kaalaban para po makatulong lusugan, ha? Kuya, gusto kong muling i-announce number natin sa mga gustong magtanong. Sulta sa atin, mag-text lamang sa 0917-186-4467. Again, that is 0917-1-4467. At bago ako tumungo sa pagtalakay ng mga health tips na ibibigay ko sa inyo, ha? Nais ko ipakigano po ka-importante minerals sa katawan ng tao. Tayo po ay na cells, building blocks of living things. Okay? Natin, pag yan po ay malusog, masyon, asahan nyo, malusog at mahaba po ang ating buhok ka-wellness. Kaya dapat ang cells ay inaalagaan po natin, ha? Hindi na so ang cells sog. Pero alam nyo ba, unahing cells, patiling malusog, malakas, ano po, ay mga minerals. Habang tumatanda katawan po natin, insufficient po ang mineral. Kaya pati na ang cells, nagkakasao, mga kawed ang tao, kumpleto ang miwan para cells ay malusog. Magkasakit man tayo, mabilis tayong makarecover. Ano, mga atlet, pag malakas ang cells natin, hindi rin tayo baspuan ng sakit. Maraming pagkain, yung mga tinuturo ko, lalo na po ang mga prutas at gulay, mayaman po sa minerals. Pero speaking of minerals, ang Best Food Supplement, ang bawat kapsula nito ay nagtatransmutan. All natural, walang preservatives. Kaya uminom nito araw-araw isang kapsula pagkagising, Best Minerals Food Supplement para kahit magkait masog katawan mo nang para manatiling malusog, malakas ang cells, hindi ka basta-basta at magkasakit man, magka Best Minerals Food Supplement.
5: Ikaw ba ay sa mineral deficiency? Ayon sa mga pag-aaral, ang mineral o mineral pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and Zaps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food Administration. Kaya inumin
6: mga putikas sa inyong gara.

0: sa inyong lugar.
1: Wellness sa puntong ito, dati tinalakay ko na kung gaano po kaimportante ano, na tayo'y kumakain pipino. Pino, madaling itanim, mura kung bibilhin. Inin mga ka-wellness pero pakinakalunan. Bibigay kong kaalaman, dagdag na kaalaman po ito dahil dati ay ang pipino. Alam nyo, 95 yan ay kaya napakasarap gamitin para manatili. Tandaan po ninyo ha, lahat ng pananakit ng katawan, maging yung sakit ng kami pang sakit, ano, ang isang upo niyan ay kakulangan ng tubig. Sa makatwid, kung lagi tayong kumakain ng pipino, tulungan po nating mahydrate ang ating kapo yung pagmain o yung mga pinapawisan, ano, malakas magpawis, exercise o uri ng trabaho, dapat lagi pong kumakain, no, mga kawel.

0: Yes, ang totoo niyan, yung tubig po nating iniinom, dapat babaran po natin ng hiniwang pipino. Dahil isa po sa mga mabisang hydrators o ng fluid sa katawan ay no. Maliban dyan, ang pipino palibasa mayaman po sa fiber, tumuto para po mabawas tama ang timbang, lalo na sa mga taong overweight or obese. Natin yung pipino, kakainin po natin yon bago main dish. Gagawin po natin siyang appetizer. O kaya 30 minutes bago ka kumutal ng tanghalian o ng hapunan, muna manana. Ang pipino mayaman kaya para gumanda ang kondisyon ng balat, okay, mga ka-wellness. At paman po ito sa water, kaya po lagi, nagiging hydrated at lubricated at mas magmumukha ta maganda at guwapo, okay? Speaking of magandang balat, syempre sambanggitin ang dalawa nating sabon na ipinagmamalaki. Una dyan, ang in-one soap, mga ka-wellness, ano, na nagtataglay ng arbutin at kojic. Mga ingredients na sikat sa buong mundo na tulong pampapungis at balat, ha? ERA 3-in-1 spray. Yung ERA charcoal soap na nagtataglay naman ng activated charcoal na tumutsa o mag-alis ng harmful microorganisms sa balat tulad ng at parasites, magis para maiwasan ng skin diseases, feeling malusog, ano, at maganda ang ating balat. At re-in-era aprobado at available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
1: Hi, I'm Christine. Ang sweet si lalong gumanda dahil sa ERA.
2: Hello, this is Paul. May kilabot ng mga dalaga. ERA.
3: At fresh.
4: Hindi ako.
5: Makidistro.
6: Ferong walat.
7: At parang batang-batang.
8: My pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
9: ERA. Three enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang nakilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
10: Ang gabi ay sisali na. Malagyo.
11: Dahil sa ERA.
12: ERA. Three in one. Bato nag-food at mabibili.
13: Ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro din ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng silbukan ng mga facial soap and clogbab. Nung nasubukan ko ang ERA charcoal soap, nawala ang pag-i-base ko. Naging ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po Vito Tanes, isang certified happy user ng ERA charcoal soap. Detoxify, cleansing, lightening, enrich with activated charcoal. ERA charcoal, the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Okay, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. Siyempre, ang pipino mayaman din sa silika. Kaya napakalaking tulong po para gumanda ang balat, maging ang joints, ang ating buhok. Sa way, ang talagang napakasustansya. Tumutulong din ito para gumanda ang digestion, para pakinabangan natin ang sustansya mula kinakain. Tumutulong basa ng inflammation o pamamagoy yung mga internal inflammation, mga ka-well. Mas maganda na ang pipino ay kainin po natin kasat, ano? Tumutulong din ito para makontrol ang blood sugar. Okay, mga ka-wellness. Pipino, syempre, dapat hindi naman sobra-sobra. Sa isang araw, yung kalahating pipino hanggang isang buong pipino araw-araw. Siking tulong yan, mga ka-wellness, sa ating kalusugan, ating physical na kaanyuan.
14: Here's the new body. Dr. M's Amazing Tea.
15: Dr. M's Amazing Tea.
14: With the finest tea drink ingredients like ginger and turmeric, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in
15: Dr. M's in Tea.
14: A healthy tea drink. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka. Dr. M's Amazing Tea. Also supports muscle fitness and severe diseases like cancer problems due to its antioxidants property. Leads to health benefits.
15: Ang Dr. M's Tea.
14: You're healthy. Drinkably sa mga butika at supermarket nationwide.
0: Makaampikin po natin, madaling itanim, mura, sarap kong kainin, ano? Lalo na kung siya, lalagyan mo ng konting agar, konting sea salt or Himalayan salt. Lagyan mo pa kung gusto, buyas, tsaka sili. Nako, napakasarap na appetizer, punong-puno pa ng sauce. Marami at maligayang buhay sa ating lahat.
16: Mapo sa inyong pagtangkilik. Amangan ang mga susunod na programs is happiness. Narito, programang Wellness is mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan.
17: One Vision, your best source of this is FM. One Mission, One Station, One Beat at the Best. Gun, all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio.
18: Tindugo na.
17: Picolandia.
19: One Radio. One Radio.
20: You're listening to One Radio
17: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: nakilala ang Bicol

0: na isang Motolite Country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
1: Come to where the Motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply, established since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians who help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Daliwawa Enterprises. If there is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
0: Oh yeah, come on, let's go on the road again.
2: On the road again.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela. At ako, tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Mare, naghahanap ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sana yung spacious, maganda at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food at worth it ang bayad. Ah, ganun ba? Dun ka na lang!

0: Si Rex Bautista ng baon na unsang akin na jet. Sige ito, hindi unting na at kumamura para sa ibang
1: hair. Mineral scrub helps for the care, regrow hair, and re-unic shopper market.
2: Program Dokan Ash. 8 or down. Bisitan siya si Albati. Ground floor sa tabak sa bar. Pero malilipot albay. Tawad ni sa iti sinipasti. Mag-Gcash, mag-MS.
3: National Sport 30
4: with Herbal Mix. Go Herbal 4 in 1 style. Best one food subakan.
5: Gabi ka niyang punay. Iyo til sa nga din si man. Bisarakan sa tenaka na. Sa Spanaka, Western, sa Tepos, Ridia, Ridia, Ridia, Ridia, Ridia, Peninsula, Barn, Bad Island, Sambales, Cavite, Bato del Norte. Magiging madampog sa God sa Kasurur Thunders. Kalais tayo magpugsipog na kanaisar sa tunay. Trapitibulan, snar na po, siran lupa si Amak na siyok. Naguguyo doon kaini ang habagat na liwat na magdadaran ng kalat-kalat ng mga paguran, particularmente na sa sirangan na parte ka nasyon sa baga masunod na aldaw. Masunod na gan multi-reso sa Lagos Fortune na ikabenta ay 5 na mawa. Basi ni sa pinakanghuring datos kan Philippine Institute of Seismology P-Box sa Wed a full siya bugasyon karibe density kanda si Dagos mapagjilap so magrante na manggabal mayo may 1 pa sa 6 kilin na nabok sa namagin magkakain sa kan Sparta 14 ano oras na yan best camp sa mineral ta punin tao nangangaipuan po kaya ugaliw ng gantabi ang pag-inom ni sarusan ng kapsula kan best camp sa mineral food soup alikabling and barrel food gantabi sa baga butika sin sa baga supermarket nation planchado ng unyan aldaw ang gigibo na ulat sa bayan sa state of the city address ni Bol Ray Brack sumuhon ini bandang alas 6 sa Tabaco City Teresa. Anaw ng bita ng pag-report kan alkalde sa baga Tabakenyo bilang parte kan sa iyaman na pagpapaabot ka mga naging akomplisyemento asin man ang magiging pagamasunod pang taon kan syudad ng Tabaco kung kaya pinagiging ganyaran gabos sa mga Tabakenyo na makisumaro asin magatindi at magiling sa paagi kan mga social media pages sa inisa sa gibo ang ulat sa bayan o kaya ipapahiling ulat sa bayan na kanalkalde.
3: Parada 30.
5: Alas 7:15 na po nin pagka. Nagabot na sa sobra sa 1.79 milyon na individual o mga hoben sa Bilog na Bicol Region ang deworming

0: kang Enero taon 2026 round o katumbas ini nin 80.24% kan overall regional coverage. Sigon sa pahayag de Daryl Balani and Regional Integrated Helmet Control Program Coordinator kan Department of Health Bicol Center for Health Development, pinakang halangkaw na nairehistro kan sa indang coverage sa ang probinsya kan Camarines Norte, Kadawan, Catanduanes, Pantuluman, Ansur, Sugon, nagsakatman sa 364,021 na individual ana deworming na may edad 1 years old, 159,000 si Forman, 95 anyos sa 14 anyos, mantang 580,928 individual 15 sa anyos, 2026 round ang sa inang pinakang halangkaw na coverage kumpara kanakalis sa taon. As in, naglalaman sila na maglalangkaw pa itinggo niya ni July round, ulit na target ka na hensya ang 85 legion na hensya nintang government units, implementationized mag administration. Siring man na may ongoing sindang big procure na provision sa child deworming cards nga ni Maramas Mamo ang 10 years old. Nag-deworm man sinda nin high-risk individuals kasabi, kabalay o kasabay ang mga paraoma, food handlers, mga bados, women of reproductive age, soldado sa huwang direct contact. Kasi ang importanteng pa rin na mamantiniran sa loob naging mamamaro sa naging month. Ngunya naman, Hulyo. Naga City ni Robredo, pinanginutan, yanihan drunk, dumati, retis, aristad, pagpapabakal nin na drunk, na si Blanduk, ang sarong barada, na susarong, sin ang masarang pagirumdo.
1: Sa panahon halagang magkaroon ng mabuting kalusugan ang karamdaman ito lumala. Bilis, kumpleto at wasa serbisyo sa critical clinic and laboratory ng laboratory tulad ng complete blood count, blood test, blood, your kidneys, serine rec, stool, pap smear, medical services tulad ng flu, pneumonia at hepatitis B vaccine. Pregnant checkup for OB-GYN checkup for pregnant moms at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, chronic hypertension, ADHD at BC myomas. Nakakatulong ito maganda ni unang mata at pang-circulasyon. Para sa employment requirements, ang neuros and psych evaluation tahi si second R day board ng BDO Karangahan Bucco City, Monday 7:30 a.m. Queen's Medicine Treat with Compassion. Busang fried chicken ha chicken na sa slang 8 pieces na rain up ni nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets gugustuhin ng mga bata. Crispy sa labas o sa bag ang manok ni Osang chicken nuggets. Ang chicken bilis sa fresh asa. Kaya bili na. Ang ng brand ni Osang.
2: Rabies, dit pa. Yaon sa na Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaimahal. Animal Bite, kuwaan bakunang kabarato. Pinas Animal Bite Center ang mataong luna sa agad kan ko. San sa diade ipagbaliwalaon. Pasman ang sa indang Facebook page doon. Animal Bite Center.
1: Be St. Jude enters a very nice building. Rayi, taba. Here, Amanda Cop o i-contact sinda sa mga 0966-876-1996 o 0970-31.
3: Depression o high blood. Isang karaniwang sakit na sanhiin ang pagtibok ng dibdib, sanhin ang di inaasahang kamatangang bantayan.
4: Boss Herbal Capsule.
3: Pinagsama-samang panaba, uyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure, labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal. Ang bossing ng mga herbal.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marie Velasquez, estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dati lagi po ako klase, pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas po sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko, hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Masarap po ang Best Cafe Green. Madong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe
8: Parada! Parada! Lokal!
9: Parada! Parada!
0: Diretso kita sa iba mga barata sa Pusa Sendo can Best Juice Stand in 1 plus 1 Health Drink. Balon nin juice sa Sendo mga angki sa kada Best sa Sendo mga ay mga misis ng kasi dapat sa Sendong tigpapabalon Juice Stand in 1 Drink. Haba ka niyan sa mga soup wine. Thanks kita kan mga dulog sarong retiradong polis mesto kan mga iba ka ni sa operasyon sa barangay Sariga sur ka nagtalik tanan.

In kasong pagbalgan sa komprensa ng 2020 sa staff 45 na residente para si Dirara na high volume. Alipat siya ang pag-iribak ining polis si Edward sa ining intelligence report manugod sa pagkakaimgal pa. Permiso 845 ng banggi tulo sa Epic Operation Special Operation Unit PNP Group and P Integrity Movement Group kan Erga City Police sa na-arresto ang son Ayara ang bawi man na 5 pidaso kang plastic sa shining titimba 9 po asin nagkakantinad din 60 isinko chensa kan Philippine Drug Agency Regional Office Number 5 tutubunan ang buwalto sa illegal na droga na interdiction operation pinagsagog po konsay na kumpiskar ada na marijuana sinansyabu na mandard drug value revisyantos sa Pedea Bicol ang sarong 32 anyos na lalipolusi Trisal na makumpiskar kulong sarong gramo kang marijuana tinahan 100 pesos asin na pinagtutubunan na asin ang sarong mientras tanto, ang ikaduwang operasyon na 9-16 na Hulyo 18, konsinada ko pansarong anyos, Ayu Medical Ikan pa sa Rosario, Northern Samar, matapit ang pinagkamok ang pinagtutubo ng shabu na igwaning kantidad sa 1,800 kay last tube na may pinag-residue sa ID holder. Pinutan ang duwang operasyon kan Pedea C. Enita sa matug sa Tabal Office Number 5, Kin Ports Authority, matug Municipal Police Station, Philippine Station K-19, National Maritime Group, mahapik sa kaso section ba ka number 9165 ang comprag sa 2000 inigon sa Pinaya Bicol Padagos hindi ining pinapaygot interdiction of Matnog bilang pangabihero kaluson na kanina maapugulan ang paglaog warak kanhiyon mientras tanto arong barangay ta considerar subot maintainer pagkatao matapos ang ginibong bypass operation man sa pasabang sa Ligaspi City na Hulyo 19 ng hapon na nagresulta pagkakagaba kanaunambitan ng drug den sigon kay Pedea Albay Provincial Officer 3 kasabay high value target na si alias 8 anyos sa sinbarangay Tanang toy 42 anyos sa pinagdududuhan na drug den impindro siya din ng barangay 37 anyos barangay Kipilar Sursugon sa operasyon na kumpiskar ang pinagkagrabo ng drug price 81,600 pesos apaman iba-ibang drug as Rinelia ang Pedea na ang mga regional office number 5, Ligaspi City Police Station, Maritime Unit Pin Coast Guard, PNP Albay Provincial Intelligence, Padagos man, nagsasairarom sa magkakanigong proseso na arestong sang sa kasong pagbalga, Dangerous Drug Act 2000. Pagkakos na PNP Naga, ang saro sa magkakarsa, teacher na si Lisele, kan mga ikbilison, na resident si Rilio, sa kamasimasyon, suspect na nasa, ning illegal na, bago nila piglaog ang nagluwas mo na tibukan mga tuan, mga abasa. Padagos kan mga tuntun na sinmada ko pareka na nagdi-dinner ng at lulaga. Padagos man ang pinagsasagibukan PN Rom na investigaman na pangyari asin masing panimbag na inbenta. Mientras tanto, inaresto kan mga pulis ang sarong 56 anyos na principal duma sa Lagangilang sa Abra, katakod ini kang pambabadil na kinagadaan kang paratukdong Bados na si Maria Elaine Valencia. Sobrang duwang bulan na ang nakakalihi si Valencia. Ang pitong silan sa iyarang umboy ang nagadaan sa pag-aatake na nangyari kan nabanggit na aldaw. Lunad ini ng motorsiklo pinagbambong pasiring kutana sa bus terminal banggid. Kan pagbabadilon sindakan duwang lalaki na nakaluna din sarong motorsiklo. Pigdara si Valencia sa sarong karaning hospital alagad nagadan man sa nini mantang pigbubulong. Naaresto ang suspect sa laugan sa iyong opisina sa eskwelahan matapos ang klase asin kan makahali na ang mga estudyante sa campus. Sigun sa mga investigador, tinuro kan sarong importanteng nakahiling ang principal bilang iyong kanman na nagdulag lunad kan motorsiklo matapos ang pambabadil. Sinabi kan PNP na base sa investigasyon o pwedeng nag-udyok ang personal na raot nin buot asin ang takot kan suspect na mahampang sa kasong kriminal na iyo ang motibo sa pang-aatake. Sigun sa mga otoridad, naraman ni Valencia ang sayang 15 anyos na angki na babae may relasyon subuot sa principal na sarong relasyon na sinasabing nagpunpa kan 12 anyos pa sa naanaki. Sinabi ka ng investigador na naghahanda na si Valencia na magsangating kasong kriminal laban sa suspect bago ini ginadaan na. Dahil ipamaraman kan PNP ang subuot, nagmaneho kan motorsiklo sa pang-aatake na nagtitinir pang librido kaya nakakadulaga. Dahil pa na recover ang badil na ginamit sa pambabadil.
si Valencia, Presidente kan Barangay Pawa, duman sa Lagangilang Abra as nagtatrabaho bilang paratukdo sa sarong eskwelahan sa Taguig City. Sinabi pa kan PNP na nagpapadagos sa investigasyon mantang padagos binagahanap kan mga otoridad ang sarupang suspect.

0: Asi nangangala pa nin mga karagdagan na ebidensya. Alas 7.32 din pagkaaga. Nangangapudan si First District Board Member Carol Siga nin mas mahigot na paghahanda asin koordinasyon sa mga local government units sa dalian ini sa humaan ng lahar. Dahilan sa nagdadangadag na panahon ng taguran asin ang padagos sa aktibidad kan bulkan mayon. Ipihighayag niya nisa sa iyang privilege speech sa ika-49 regular session kan sanggunian panalawigan kanalmay. Sigun kay Siga, importante na mapakusog ang kandaan kan mga lokal na gobyerno, lalong-lalo na ang mga nasa lugar na posibleng maapektaran kan lahar. Nangangapudan man ini sa DOST PBOX na pakusugon ang paghiras ng real-time na impormasyon. Magsagimo ni mas detalyadong lahar hazard mapping asin pag-adalan ang pagpapatindog ng satellite to field office sa Albay. Tangani na mapakaskas ang pagtataonin patanid sa mga residentes. Piniging ganyar niya man ang pagpapautob ng pre-em ka mga LGUs kung kinakaipuan paghanda ng relief goods, pagsasagibo ng community drills asin ang pagpapakusukan koordinasyon ka mga lokal na gobyerno asin iba pang ahensya. Dagdag pa ni Siga, ang makaskas sa paghanda asin pagtatarabangan ka mga ahensya asin kan komunidad ang makakatabang sa pagprotehir sa buhayan kan lambang albayano. Pinanginutan ni Angat Buhay Chairperson asin Naga City Mayor ang Angat Bayanihan Run 2026 na pinagsagibo sa Makati City kan Domingo Hulyo 19. Nagpahayag manin pasasalamat si Robredo sa mga nag-organisa kan ka-inut-inuting Angat Bayanihan Run 2026. Pinagkakarkulong nasa 8,000 runners ang nagkisumaro rigdi asin nagdalagan para sa naunang bita ng programa. Makalis ang pilot run kani sa Makati na katalaan man. Nagibuhon ang Luzon Run sa siyudad Kanaga sa maabot na Agosto 16 na susundan kan Viloilo sa Oktobre 16 asin sa Mindanao Leg naman sa General Santos City sa Nobyembre 29. Susog sa Angat Bayanihan Run. Target subutindang maidagos ini sa 10 mga probinsya sa nasyon sa mga masunod na taon. Tangan ina mapahiwas pa ang sa indang mga advokasya.
1: Parada 30, Parada National.
0: Alas 7.34 na po nin pagkaaga. Pinaglalauman na matatapos na sa bulan ng Agosto ang kanyang presenteng taon ang rehabilitasyon kan Burnham Lake duman sa Baguio City. Pinag-share General Manager asin Chief Operating Officer Kuya Mark Lam. Matapos ang pinagsagimang inspeksyon sa presenting rehabilitation, kaibahan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Sigun kay Lampi, 1% ng tapos ang kabilugan kang proyekto asin nakatala na makumpleto sa masunod na bulan. Dagdag pa ni Lampi, first phase pa sana ang proyekto asin masunod na napapakarayon ang Children's Park, Rose Garden asin ang skating rink kan Burnham Park. Parte ang proyekto kan mas mahiwas na Burnham Park Master Developed Gantiasa asin kan gobyerno kan Baguio City na may ubetong mamantinir ang makasaysayan na importansya kan lawa mantang pinagsasairaro minis ang modernisasyon. Tangani na mas mapakinabangan ka mga residente sa sin mga turista. Sigon sa lokal na gobyerno na pagbubukas kan Burnham Lake sa publiko. Solamente mga bagong bangka asin marhay ang kondisyon ang tutugutan na magwa pang mahigot na so, tangani tasa na servisyo sa gabos na mga mabisita. Alas 7.36 pupuna na sa masunod na simana kan Department of Social Welfare and Development ang pananao nin 2,000 pesos na cash assistance sa 7.5 milyong beneficyaryo kan pigpahiwas na Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o APLIP na kasabay ang mga TIOS near poor as in low income households. Sigon kay DSWD Secretary Rex Gatchelian, binanga sa tulong grupo ang makakaresibikan ayuda ang Group 1 kumpuesto ng 3.5 milyong Pilipino na naka-enroll sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Poor Gutom Program. Ang Group 2 man iyo ang 2.5 milyong individual na day kasabay sa purpose alagad. Napag-araman na poor o kaya near poor base ini sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS kan Philippine Statistics Authority. Mantang ang Group 3 man iyo on 1.5 million low-income Filipinos na iguaning Social Security System account.

0: Kaunsa. Sinabi ni Gatchelian na tulos sa makakuaring ayuda ang Group 1 as in Group 3 Delanta, idediretso ini sa sendang Kaunsa para man sa Group 2. Mapuon ang manual payout na validation na as in enrollment kan digital account sa masunod na simana. Sarong besa na makakareceive ni 2,000 ang mga benepisyaryo kan 4P as in an walang gutong program bantang anong na bulan man, puon ngunya na Hulyo sa Desyembre, makakareceive ang mga near poor as in an lower middle income households. Pinagbanggit pa ni Gatchelian, ubeto kang programa na protehran ang pinakamadaling maapektaran kang pinagkukonsiderar na energy emergency. Base man ini sa pag-aadal kang Philippine Institute of Development Studies, nasa 14 milyong Pinoy ang mga nagtitirios. Alas 7.37 na po rin pagkaaga, ultimo sa detalyas kan mga baratang nasyonal po pwede nga magpahigot geraray kan mga sinturon sa mga motorista ang nagbabadya na paglangkaw kang presyo kang produktong petrolyo sa aga. Base kaya sa presyoan sa pangkinaba na merkado kang petrolyo, pinaglalauman na malangkaw ang presyo kang diesel ng 10 pesos ang kada litro. Sa gas sagod 4 litro mantang sa kerosene, sagod 12 pesos ang kada litro. Ang pinaglalauman na oil price hikes sa nagpapadagos sa tensyon sa pagultanan ng Estados Unidos sa Thailand kini, naobserbaran ka nagtalikot ang mga motorista sa mga gasolina duman sa Quezon City na nagpapakarga na kasi na mga diesel bago pa ang pinaglalauman na dakulaan na dagdag presyo sa mga produktong petrolyo sa aga. Kaya urawan may oras pa, magpakarga naman kamo. Parada 30. Parada 30. Alas 7.39 na po nin pagkaaga, pasiring na kita sa Lotto Result na hatod sa sendo kan kaping may maray na result sa saluding tao. Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, asin and Best Kapi Green, 6-in-1 with Herbal Mix. Gabos po yan, mababa kalindo sa mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Sa 658 Ultra Lotto, uya po ang winning number combination in any order. Makilista na tabi kan mga numero 15, 1, 33, 19, 8, asin 9, jackpot prize. Uminabot na 143,365,843 pesos point 33 centavos. Pero, wala pa kinagagana. Sa 649 Super Lotto, uya po ang winning number combination 2, 41, 15, 28, 37, 25. Spot price 78,769,171 centavos. Wala pa kinanggagana kaya pagiramdom sa natabi mga tugang. Dahil nandar po ipalaom sa swarte ang sa inyong kapalaran. Magigos asin magtyaga tangani na o masenso ang buhay. Ang Lotto Result, hadod po yan sa sendo, kan kaping may marin na result sa saludin tao, Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, asin and Best Kapi Green, 6-in-1 with Herbal Mix. Gabos po yan, mababa kalindo sa mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Oras, alas 7.40, nin pagkaaga. Ay natabi ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Pa-formasyon, i-follow, i-like, kasi na-share sa muyang Facebook page. Anapon sa natabi nindo on One Radio 91.3 News FM. Nakatuwang tatabi sa pagatudkan mga barata dyan sa Technical Department, John si Manny Almuguera. Mga tugang di magharali, masunod tulos ang programang Terador sa Uno. Ngunyang kutang aga ang sa tuyang makeup program kan ikaasin ang sanggunian. Kundi ikpaabot na Sir Manny ni Your Auntie Glenda na dali siya makakaibig tayo medyo malain ang pagmati. Kaya balik kita Sir Manny sa tuyang regular na Terador sa Uno. Di magharali, mga tugang hata, masunod tulos ang programang Terador sa Uno. Pag-iribanan kita po ngunyan, sagot po alas 9. Ako man po ang sinong naging tagapagatod Barreta at Bordeo sa One Radio 91.3 News FM. Dugo na!
1: Parada atud sa Indo Coffee. Old coffee with herbal mix. Black coffee. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix. Husai massage oil. Best juice. 10-in-1+1 health drink. Asin kam best caps. Minerals. Food supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio.
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Win!

0: sa Twitter and Spirator sa 1. Pantukar kan mga issue kanal daw. Pagtao, union, detalyado, agresibo. Yan ang Tirador sa 1. Madadangulig di sa 1 Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na.

0: Oy, tirahon tanan, tatibado tirahon pa kaniba sa mga nakatutok kunyan na pag good morning. Kunyan pong aldaw, isa sa gibon ulat sa bayan ni Mayor Ray Bragais. Diyan mismo sa Tabaco City Terrace tangan, idadakulan kunyan, makahiling. Imong paratago-tago ngayon kung sa inyo, murag man ano. Pero anapot, simple lang, sa mga kababayan ta, di po sa Tabaco City. Agad ako ng reaksyon sa indo kung ano ang kunyan, ano ang muyan indong madangog sa ulat sa bayan kanalkalde tabi. Ano ang pinaglalauman tabi nindo, ano? Sa ulat sa bayan.
1: Dahil sa po, ano daw ang ikinamundo?
0: Kanalkalde mga tugang tabi, salawgan sa iyang ikasang santaon. Santaon pa man sa ano? Sa 25. Napaninerbihan din po sa siyudad ding tunay na pagkamon.

Pero kaan mga tugang pag-restorenta, matindin mga pangyayari sa mahal kong Pilipinas, mga katindugon, ano? Maski mangsain ka maghiling sa social media post, puro krimen ang sa tuya pong nahihiling. So vlogger na binadil duman sa Caloocan, mga katindugon, ano na tayo, adi? Mapagalbaga, maging sarong political vlogger, ah? Sukat pa, no? Social media, mga katindugon, ano? Robin Isog, kapira niya itong kababayan. Mahiling manindo ang mga vlogger ko niyan. Yun, mga may isog, ano? Mga may isog, mga... Aming isog ang mga vlogger. Bata, intelligent, ha? Mga kunyan, mga murag minati ka ada mga katindugon, ano po? Oy, so, guminadan, uyugon mo ini. So, gumin ang sasaropong teacher duman sa kamari ni Sur, ha? Nagsisinghot ni Druga. Mga tuga, tapos kakyada duman sa harong ni teacher mga katindugo para pero nakuha duya pong piguria na harong na mga katindugon tabi kang ini halin na nangyari pero kananadakop kakaliis kang mangyari po ang krimen pigbareta at tasubago duman sa ito man principal ang suspect mga katindugon tabi sa iya manabik na school yugon mo mga makakingarahat na mga pangyayari ni mga kaibabokan. Yeah, matindihan di sa Mahal Kong Pilipinas. Rin ni SILG John Safe na maray sa Mahal Kong Pilipinas. Sa Indian and Safe. Party dyan tabi and safe. Good morning, good morning, good morning. Pagka sinuertik at mga yan taadi, bagatugang tabi, 7 million na mga nagtitiyos ng Pilipino muna low income. Pirmi ko marirekonanta sa mga araw kayo ni Ode. Pirmi kami kasabay, ano? Tadaw yan. Good morning. Asa, kunyan man kita, nasa low income kita, bako man kita highest income. Good morning, good morning. Ang bihira ang buhay sa mga baka. So mga piyuda, kamo, duman sa Palasyo Malak, piyuda na isipan ni Presidente Marcos. Sinalidaan sa na, sinalidaan si Presidente Marcos kan, ah, ito, yakap. Yakap ba ito? Ano, ilingkod ito, yakap? Oy, akap ba ya? Akap, yakap man sa ko. So, yakap palan sa kunyan palan ito. so, yakap palan sa PhilHealth ito. Akap.

0: ayuda sa Kapos Ang Kita program. Pagkatugang sinalidahanin bagong pangaran kan presidente. Urag man ano, matindi man. Dahil pa nauubos mga katindugon sulaman kang maleta. Kaya sabi gayud kan mahal na Pangulo, maray ngay kayo nang ipanauna sana.
1: Good morning, good morning.
0: Panauna sana.
1: Good morning.
0: So akap baga, rumdum nito, ayuda sa Kapos Ang Kita program o akap mga katindugon. Sinalidahan ni Presidente Marcos, kipangaran, uplift na daan. Anong eser ng mga uro uplift na iyan kan kunyan kan DSWD? Mas makabilot lugod ano? Mas madali ko tayo ito sa akap. Pasurusalida pa pariyo man sana. Ano yan na uplift na iyan ngayon, sir? Unified Package for Livelihood, Industry, Food, and Transport or uplift. Good morning. Maringan ni tabako na naman BBM. Takadaklan bagakan programa ni Marcos puro nakakonektar sa iya BBM.
2: Salampating umilaro.
0: An burugti an mga katindugon sa politika. Matindi yun ano? Si Senador Alan Peter Cayetano kaya dahil na nagpupundo ang ngimot ni Senador Alan Peter Cayetano. Nagihibot-hibot na dahil mo masabutan. Amay pa, nagkakainita na sindangon yan mga tugang ni kuyan, inihong Lacson. Ang sabi ni Lacson, sige nga yata papaimbestigaran ta nga ya, as in ipapadara ta nga ya, sa dapat niyang kamugtakan nga ya. Iyan nga ya si kunyan si Senator Alan Peter Cayetano, papakulong ta nga ya yan. Papakulong na mga katindugon ano? Ay mga anomalya databi mga katindugon sa panahon kayto ni Cayetano. Buday guan ni mga insertion din ni kan 2025 ba ya?
2: Naging sapa, naging tanong na tamula.
0: Aram na dapat eh, konsisa yung mga katindugon so bagman. Sa kickback ni Alan Peter Cayetano sa kabaga kay ni sukat kaya. Ngunyan ang matindi ta. Kung pigbubuhay mga tugang sa mga kaso para kay Alan Cayetano, iguaman kay mga grupo databi na nagbubuhay kang kaso kan kunyan, ito, Daser Corbita case, Corbita ba ito? Daser? Si Daser? Bobby Corbita Daser? Si Lacson magaduman ang pigtuturo na kunyan mga katindugon involved, di ba? Puro anas?
2: Para sa pagbayan,
0: puro diferensyado mga katindugon. Pareho kang kunyan ni Juan Anya Gomez. Diferensyado ang kuminto. Nanta puro Cayetano na sunada na hiling ko sa Senado. Bias ka na talaga. Sisa man mo yamong hilingong ko dyan. Si kunyan. Si Ribok. Dasi at baliling. Oh, bubuksan man daso kaso ni kunyan ni Ping Lacson mga katindugon. Sige sana. Pahit sana ka mumarayan.
1: Good morning.
0: Ngayon ni maaraman kan publiko mga sinasaray-saray nindo sa inyo mga kilikili.
1: Good morning, good morning.
0: Pahit na kita. Ngunyan na pagkaaga, may big time oil price hike sa aga. Ngunyan pa sana magbarakal na kamu kan pangaipuan nindo. Pangaipuan sa petroleum products. Ah, duruda ko la. 10 pesos mga katindugon ang pinaglalaoman na price hike. 3.4 pesos sa gasolina. Sa diesel man, 12.15 pesos. Ah, ano no? Sa kerosene, 12.15. Kung ako nasa asala, ano? Ay, di. 10 pesos. Alay, nilingon tarig di para sigurado. And oil price increase. 11.12 pesos ang kada litro sa kerosene. 10.11 man sa diesel mga tugang.

Dakol Mangiraray, sagkod sa ngunan yung mga katindugon kay Lenny Robredo dato sa 2028. Enda sa nakon magbagupan desisyon ni Manay Lenny. Nailing nindo so AI can video na haliduman sa

Chinese ba ito? Chinese news agency na kinawatan mga tugang ginibong ukay-ukay sa mga Pilipino. Grabing Pinoy ang dagin. Oy, dahi na ka mo magkadaragit. Kung nantata arog ka ito mga tugang so pakagibukan AI na description kan mga pandukan mga Pilipino ngayon, ukay. Sabi ni Edu Mansano, pag-iapod ngayon kayang mga data, samantang Pilipinas, inuunggoy na tayo ng kapo natin Pinoy, ay hindi kayo nagagalit.

Diyan sa Technical Department, Ed Bordeo Stabi ni mga tugang sagkod kita alas 9. Sa mga muya na magpartisipar sa programang ini, pwede ka mo tabi na magkomento sa paagi po kan pag-upload, pag-text, pag-chat sa comment section. O kaya pag-comment sa comment section, buda pag-chat sa sakuyang social media account. 0966-420-2491 tabi ang linya kan sa kuyang komunikasyon. Maray Shirley Sabilia Biler, maray na pag-gamorning dyan sa Pro 4 kandatang kay Irina Perez, kay Gina Brera Christian. May live stream. Sigurado yan, tabi. Usla unun, magla-live stream yan. Dakulon bagaan pwede mag-live stream. So, account ni Alcalde, Ray Bragay, susa PIO. Randy Belista, good morning. Kay Perla Bindal, usla unun, iulod, santaon pa man sana, mga nakatuka o dai pa nakakabawi sa mga nagpaipit ka nakaaging eleksyon. Kabawi, ora kay mga proyekto. Ano ta, kunyan, so budget, naguong... Good morning, tabi sa imo, Primong Romel. Good morning. May kunyan ko taangon yan. Cherry Car, marina pagkaudto. Oy, kay kunyan. Kay atin Nelibet Saison, dyan sa Tanawan, magandang morning. Magandang morning sa Indonesia Boy. Magandang buhay, tabi, atin Nelibet, buda kay Sir Boy. Morning dyan sa Tanawan. Salamat pala sa pagbisita duman sa Samuyang Mansyon ka nagtaligod na aldaw. Good morning. Kay Gina Cancela Burbi maray na pagka morning. Ernesto Mabini Lana, good morning Primes, pagreet po sa aki ko na happy birthday kay Amanda Bordeos Boone today July 20. Happy birthday tabi Amanda, maligayang happy birthday tabi si mo. Sa birthday mo, may kansyon ako para sa imo primay.

0: Happy birthday sa Gabos na Iguanin birthday. Happy birthday man dahil kay Jake Calios Kanistan sa Malinaw.
1: Happy birthday!
0: O, paraan sa Gabos na Iguanin kumpleanyo today. Sabi ni Jonah Bernal, marina pagka-morning sa imo, Jonah Bernal Barcelo. Diyan sa Baclayon, baka kay Albay. Si Ripunta di sa may mga birthday kay Janeline Buere Belista. Happy birthday kay Cathy Kitasol. Happy birthday! Kay Bel na Ramirez, happy birthday! Pait na kita, ngunyan na pagka-morning! Pasalamatan ko na ang mga katuwang ta sa programang ini, siyempre. Katuwang ta sa programang ini, mga tugang, ang... Tabina's Store, dyan po sa ground floor, Cantabaco City Public Market.

Pamparambong sa sendong tindahan, day na kamo magduwad bakal sa mga kapwa ko, taga-isla, kan San Miguel. Aram ko na mga parokya bina si store kay Ma'am Yoli. O dyan sila nagbabarakal ni mga paninda sa sendong mga tindahan sa barangay. Ma'am tindahan, na pwede po sa pangaipo para sa sendong tindahan. Marato sa na dyan, tabi. May tinakad dyan na kunyan, tinakad na aso, tinakad na... Nagre-repakpaka mo dyan na asin, Ma'am Yuli. Araw kan panahon, adi, kan panon bagawain, kan so adus, nipak na asin. Pigripak, ripak, gabo siya. Buda may bagas siya na masira. Puwerte dyan ang bagas.